0: li tax ñu gis ne lorange yi bari na ci moy dafa do lo xamne dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adamay fuñ mëna ne ci aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu mëna doon man nañ ca wax te aduna ta diwul nonu lu ci nekk dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu mëna nekk ci aduna mu mëna wax ak wa aduna bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne bu ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobé moy jumtu kay yu bess yoy ndax bu dé rew mo xamne dañu leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ne jumtu kay bess yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi ñun ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
1: ala su sey mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol li défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci youtube lo bëgg jang man ko dara jang ci sasa xam xam bo bëgg jang ko ndere mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarañu bu baax
2: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama nañ ko tagatal tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarino man nañ ko jarino ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarino suñu jarini aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy daal dugg nak ci aya bi nga xamne su borom qul man harrama zinata laylati akhraja al'ibadihi fi ndol ñu bari dem suñ bo yore portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mu ëllëg yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressource yi damay wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañu bo amé code facebook sax manam talibine ah serigne bi da moderne
3: gor ñaak digeen ñaangé
4: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbake administrateur général bu fondation mam diara bu sok seen obligéy ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci ligéyup dara ay mam diara djé ci poroxane ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbake yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djëmalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamdou bashiri ci ligéy bu am solo bi nga xamne def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci
5: proxam ñi ngi siaré bu baax ci turu nafsi wadini diko sante cyant go xamne amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggey buri bi nga xamne sumbu nako diko def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mucc am ñu liggey ci liggey buri bi ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ci jarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu daire bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lol dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ santé gëreemit ci sa wayef jeur jeuf bakki ñi ngi santé gëreem ci rul nafsi wa dini
6: njaboot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko cheikh mohammed fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy waté dara dama len dang cey jitu da la tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci nekat a man ken no ngi woté waye du ñuy woté ana nunun waye kon waakar cheikh abdou bassir bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def nga dal li laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu té xamné sey fa waaw té xamné lolu rek nak moy dess waaw lu dara reuy dépass yi bari lu luxe bi bari nga fi bayyi dem lay dess moy lañuy def ngir yab mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ko doomi adam yépp né faat kreen mi ngi melni faat nga doomi adam té lolu logique bu am solo la bunu yalla alcorane wax kon nak nañu gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu tay lolu tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def nako bu paré li ci dess kon nun nañ ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu alaykum
3: fanku diiné yalla moy to safaan mo fanku ndamli ci selal jëf baam jëre jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan
4: ci alxamis di bisu magalu poroxane ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam jaar yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye djexoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam jaar bu so bu poroxane
3: moy jaaratu lahi turwi.

0: ay esti soxna jaar ba def ci programme fan ngeen ci tool ci liggéey bi
1: jere def ci laaj bi tay moy dal na dugg ci li nga xamné mo fi andi moy yegg liggé ak xamné bi bala no tambali lool nak ma di len xamal yefi jullé moy Cheikh Mustapha Bachir ci ak pasteur ñu yalla may ci xalaat di liggéey programme bi ak ci mom té mu tambalé won ci Cheikh Mustapha Bachir lolé doon digël lu joggé ci Seigne Touba mom yobbu Farahan mo yobbu won Seigne Bachir Farahan mom fa nek lo ba neug ni ci liggéey bi bi liggéey bi ak ci loxom nak moy gëna xalaat nu muy gëna mëna liggéeyal Seigne Touba gëna liggéeyal Mame Diarra ci dëkk bobu xamni Mame Diarra tax ñu diko tudd lolu nak ci la xalaaté d'abord keur Seigne Touba keur Mame Diarra keur Mame Diarra gi pour dem proxane ku ne gis nga ne danaka ab cité la ndax kep mo xamne aduna ci Mame Diarra seto ci mom wala nga seto ci Mame Mor Anta Sëri defal na la fa keur go xamne ni sa yu faxé da ngay dal yegne sa keur la nekkuto fa jambour fekk nga sa mam nek keuram lolu moy Cheikh Mustapha way lolou doy mu xalaat nak nan lay liggeyele Mame Diarra ci li nga xamne mo gëna ñor Mame Diarra mu doon naka jek danaka liggeye mu xalaat ne kon kon nak na def dara ju nga xamne da fay dajale ay turandom comme ni nga xamne bu fi soxna ci nekkon buñ ko tuddé dañ ko koy jox mu di len yar yar l'islam ba ci war kon nak mu japp ne kon day dara jo xamne ni da fay dajale turundo soxna jaare ak fi man di joge di len jema jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñom melaw alquran ni nga xamne mom la soxna sa mam jaare bu sa jaaratullahi maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamne moko pousser mu def liñ tuddé tay daara Mame Diarra wala institut jaaratullahi maryam bi nek proxam dañ fay jàngalé alcorane ba nit ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñëwé ci mom mu diglé ñuy bind la ca war bindé ak ndax mu gëna sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalé alquran nam gëné nam waré ci la ca war lepp ci jàngin ya ak génni way gi nga xamné dana danañ ko jàngé ci alquran nam gëna rafété muy tejjuj bi ci war ba jigéen ji diko mokal ba mën ko bind waye bu boba mu commencé jàng xam xam bi nga xamné mom itam mo aju ci diinem aju ci alquran continue nak njang momu mu nek enseignement général xamne lam wara xam ci aduna mi da koy xam non le continuer ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la dor da nañ commencer jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek mo xamne da leen di jangal legi nak centre bi xamna ne année scolaire bi di ñew que ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamne centre bu mag lay doon wax xamne non seulement wa dara ji waye dana mëna jëlale sax ci wa dëkk wax ba ci dess nga xamne kon lu am jëriñ lay doon lolu moy dëgg dëgg dara ji donc tambulé di jangal qur'an ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jang la nga xamne mo wa ci instrument yi ci dem moy langue jang arab jang français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo beugé kon danaka man nga né école way bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek ba waw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bindé

lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg bëgg man mi son awa nek ak ñom ak ñi ca dess ca daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ji di serigne abou ñom ñepp bo leen buñu teggon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendo buñ teggon buñ leen tegalon ni ay rañaa tegg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay rañaa sax ño jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dana na ay rañaa sax lañ ko neewon ya ay rañaa mom lañu gëna bëgg tegg ci kenen kañ cey tegg tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñi ñëpp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy non ci ay soxna jaara te ñëpp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja da leen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa plaab bi defal na sa plaab ba faaw bu togg bala mo jeexal faaw dana ma defal sama plaab bu nga xamne xamna ne bëgg na ko sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lu may togg tay ñu ne ko togal nangam dañ ko togal bu togal ko xam lo xamne sax do xam lan la waye luñ ko togal lo la lay togg kéro jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kudu seigne mustapha xana ma leen indi ci daara ji bo leen nak mom ak seigne muntaxa ma nga xamne mo leen déssé yor leen te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañ ñu ci daara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubënté ko sax da dañ dañ ñëw ci négam bu ma lay wax né négam bu mu bëggoon lool ci xolam ndax seigne mustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gone ñëw mu tang jir ñu na ci bi diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne du wax dara mu tok di bëgg di leen jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doole seen yow bu leen nga sok leen xajj ñu bu leen xolé sa soga dem kon xalé da leen bëggoon ci xolam di leen defal lu ne nak suma gal proxal ma san ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yob ci seen biir bam neeg bam fess del ba xam duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum tollu di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tu su def makoy wax bu ñëw mu na doon denkaane ci man ndax wax de yalla suñu borom def na diir bi nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wérante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñu ko jotté ci man ak mom ci luddul jamm mu def ma do ma def ko yaay motax daana mu digël lu bare da def na wax naan ma mam awa mané ha mune ko mbacké mune ma kudud yalla do yalla lolou waxam la kudud yalla do yalla te lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lolou xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla te lu xew yalla yegnako lolou nak nekkon na ci mom tam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen yudul la nga
jëf mu jitu la

na karuti si maslam ci rew mi ku baka dem na ni beggen aduna wala yide metina ci aduna way funu jëm ay funu jëm xawma ko man tay funu jëm ku ko fi xam nañu ko wal suftim na bayu soxna walom bake way aduna tuki ku yebu jekin moy sam su fali sri salim bake mo fi roy yonen bi jante bu sowe ken du gis ci dun bi

lañu xam yalla mi jël muhammadur rasulaw moye bu cheikh salihu mako wolu yalla mi jël muhammadur rasulaw moye bu cheikh salihu.

nek ci bir serigne bi ñew fekk ko fa ba mu ñewé tokki watak ñu bus ko serigne sa jenn ko xawa bus ko lam jublu won ci bus ga moy ngiru teral cheikh bamba ñew

ma san ju ha ban san ju go san ju nyurul ma san ju no ka agla gan ba japp ndal ma san ju ha ban san ju go san ju nyurul ma san ju no ka agla gan ba japp ndal.

mu jël ko jëmbale la géej bi tàmbale ndekete yow sëriñ bi doo ko yëggale mu jël ko jëmbale la géej bi tàmbale ndekete yow sëriñ bi doo ko yëggale sëriñ bi nax nañoo ba génn àdduna wallaayi demetina ci àdduna sëriñ bi nax nañoo ba génn.

digante babu yefi metti wana metti gutar ngir xamni mbacke demna gudi gaaw ñepp dano fanansi tuba ni fess dal na qarima ze ku daw ba jup baram banal di daano suku jazu sa bop.

nit ñepp ma sa dal di jang al qur'an xol yepp fess rango ñi ñepp yi wala ngaan ñi jangay qasida ñi yeloko ñi di beral sering bi lol beggon nako sering bi mo tax nit ñi ñepp ma sa dal ken yangul kero ak luddul ci biiru xol sering bi mo tax nit ñi ñepp ma sa dal ken yangul kero ak luddul ci biiru xol billahi sey zalim bak xamna ni demam gi attanum ko ñun ji fi ñu ne ci yalla jël na mbake balay sa borom gotak mur dem na ne salam sa ci yalla jël na mbake balay sa borom gotak mur dem na ne salam sa sun jëm yek sun bal yi ñoo la mi son buñ la gisul sëriñ bi yow ku ñi seen ci mbakke ñun yow la ñu xam.

0: ci mom serigne abdou ngi ziar bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé té ñu yag xam tam taxaway ni di firne lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna may mu def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañu jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mu mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabarak wa taala da fa yamale goor ak jigen walu sakku saxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañu sobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigen waye raw ci sax ay goor lolo kon day wane ne liñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digeunte goor ak jigen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ci sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yama goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok muy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu sobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ñoo leral waxi wolof joji mu naan goor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla de boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju goor la demon ndax boba yaakaaroon nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne goor baxna jigen baxna lolu motax bamuko maye lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane goor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna aisha alayhi salam ba tax na kon fuñu tuddu goor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam té itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigeen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben ga ca mu metti won lool ba mu deme ba xawona amuk jaxle ci wax yu wako ñeuk feñit ba mu dikke moko defal kon mu melne moko dalal lolu taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko fatte ci dañu tam diko fateliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jeufam la waye taxawu rek na jigen rek la sona aisha doyna sek yonentibe ali salatu salam wax ci mom ne jeul len sen genn walu dine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wanene gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne sona aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ca bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna suma yeen mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xencu lu bax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis momu nga xamne ab bour la won bu jigen te jite won na ay goor amone doole bokon ci ñi ëpp doole luñu bokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu dem ba yoonte yalla suleyman won ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxañal lo joxañ ñu dag waye momi tam analu mu leen waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne leen nak dana ko nat ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxone ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jeblu ci loxey yonent yalla suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ca bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jaloore ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma nak ben jotay waye nga ñew ci liñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacké soxna so walu mbacké moy wayjuri soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna nak ko dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jangé ba xam dafa wëlbeetiku samp dara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddi ci ku melni serigne bussobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tuddi ci ku melni soxna jaara nga xamne ci ak njabotam la bok ginaaw tuddi nga kenn ci serigne bussobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay meuna fateliko wat feddeli wat ni gor baxna jigen baxna ca soxna soosi it am teranga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal te moko jangal moko xamal te bayyi wuko ben yoon soxna jaar momi tam wolbeetiku momit ab pass passam bu kawé yitem ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamne histoire bindi nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamne dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamne ci ak kenn ci ñi yalla boole mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat cieur boko kuko mana am du ciagne da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla may lako ngir yalla dalay won nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe te nak neewuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jef rek min zakirat aw nsa falanuhyanu hayatan tayyiba la ci yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam la ci sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bu sama ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu daal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu itam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne raw na ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu wun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolu day wanene gor baxna jigen baxna loli serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lolu day wone ne mom serigne bi takale wul len won ci sen digeunte waye ñom ñep dalen defon ño xamne kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ca raw nga ba nga dem ba ci soxna maymuna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca waxtam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigeen ko bindi ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamil bobu dana ko sigil nga ma ndax li de beggon na ko sama njabot gi ndax bama ko mauritanie nar bo mu wane soxla won na ko lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigeen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigeen lolou motaxon mu beggon ko ci motaxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko seigne mbacké bi sumu jangal ko xam xam kon njangum jigeen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci seigne soxna fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigeen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéey kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokk ci seen melokan jang ak xam guy fenc seen jëf ak seen wax ak seen doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim mom itam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolu lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu mi tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yalla na yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxé kon nak lool day wané ne kon soxna yu baax yi amnañu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu baax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo diké ci soxna maymuna da ngay wax né bousseru waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu né lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mën ci bu lay nexé lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit té kuko gis tamit bëgg lol jaxaso mom ci bo jaxaso mom tam min ko ba bëgg dëkk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko kën soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab gogé ak mbax gogé ak yaato ko lal ak yaatal ci lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal kër dana yaatu lolu ci tabax ak ay sambur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lolu ci soxna yoyé nga xamne ñoko dëkke ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax way yaatu lol ci soxna yoko dekke ngir sen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci fonk ko lolou ba taxna bo dikon ci keur gi man damay wax ne ay robinet café ci keur soxna may nga koy fekk ci lay taxal robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbe ci wakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi reer bi lol lepp daawu manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndekki mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajoo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ñinga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu tayatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne fa la yam ndax lolou da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lolou dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom lolou day wane jitte ji ak famu ko tegon lolou rek lay wane serigne fallu kon xamna fofu lay tejeni bañu ñëwaat inshallah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
1: koy won na lol waye leral nga ko itam ndax li nga waxon ci njaal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen ni boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba ak ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñu nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay li ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele da na gëna yaatu inshallah taala
2: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nek ci wër wu tedd wi di wëru koor ci kër gu tedd gi du kër suñu serigne suñu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñep ñoo ngi sante bu baax njaboot gu tedd gi nga xamne ñom lañu fekk ci ni te ñuy suñu serigne ñoo ngi sante bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xamne mo ñu dimbalé ba boole ñu ci xéewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek mo la koy def xamna wax ji mom du yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawaré non waye dama rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxé ma xol mo mëna jangat ci liñ wax rek ay wax deug yalla tay xudma sawaré non di xamal né Seigne Iliman dembul ci guddi bi ñu Seigne Abdullah joxé ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañu wara waxtané mu né mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu serigne touba la bokku tay ci ñi nga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam mi moy doon danaka rek ma xamul ñu koy wara wax ci wala fu jup namazik min nisaa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rol bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñooña am ci ño xamanteni ay yoonen amna sax ñu japp ne yonenté lañ comme muy Mariam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yonenté bu jigen amul waye nak ko am daraja la am ci ño xamne ay sahaba lañ radio yalla leen yalla yokk ay xéewal ku melne soxna Aisha ku melne soxna Khadija mom nga xamne mo ñëk gam yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke deugar na bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko deugaral ndax bi yonenté bi and ak mom yonenté bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonente bi xawona new doole te mom yalla mayen ko katan mu nekkon commerçante bu maga mag waye jappale won ko lol ba taxna tay l'islam deugar na lol lu bare bare l'islam tay ming koy am ci ñi ci sante soxna Khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokk soxna mi tambale wax xam nga jigen ak jigen rek diko yonente bi tag am ku nekk kat ki jeerul nga ci sonu soxna lak su magat la so xamanteni yalla mo la bolé won ak mom yalla musul na la ci mom yonte bi dana ko bul waxati lolou mu ki nga xamne mom la tagol muy soxna Khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon bamay soxla ndimbal nit lama taxaw won ci lolou kon soxna moko defon lolou waras na ci baye xel bu baax cher bu nek kon soxna amna ko ci l'islam donte sax liñ gënon na meen bu yagg li nga xamanteni mo nekkon aada yagg yagg sut na ci arab yi moy dañ daan xawa neewal doori jigen xaw ko ginaawal danañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu suilat bi ay zandun qutilat yoy yep amon na danañ nek di donu ci mirage diko baña donal leg legi nit dana faatu leg legi ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg legi dana donu sax soxna bayam waye l'islam ciir bu jox jigen tax na ba bimu ñewé tax nga xamne l'islam gi nga xamne mo folli mbollem ter yep bimu ñewé mbollem aada jo xamne dafa ñewron doole jigen mu dindiko wonen nak jigen kat tegna gor waye nak tegna jigen ngeen xamne ñom ñaar rek ñoo mëna and société bi mëna dox am responsabilité yu magit yo xamanteni jox nako jigen Seigne Iliman wax nga ci lu bare bare ñal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamne mom la yalla faratal te muy ponki d'islam yi juroomi nim ko faratalé ci gor ñu ko faratalé ci jigen donte sax seeni sart dana ci wuti leg legi gor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart yi dajene ci mom moy amna and nak ñu mu warandal bam jeex ba sat yep yom kon day mal ñom ñaar mënu ñoo ñak dund ci sété bi biñu démé di dox tout nak am baat bo xamanteni ta ci wu légui defena parité mom nga wax legui ne non la tuddu ci lolou doon li nga xamne mom la arabiy di wax kalimatu haqqin ulidu biha batil moy bat la bo xamne deug la waye nak ñi nga xamne ñoko wax diko jëfëndiko duñ ci djiblu baxut amul solo moy jigen ku ne xamna ne amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yam ak ci l'islam waye nak teewut jigenit num mëna mel da war xamne rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ne ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa jigen nak amna doole lol amna cër bu mu am lol dayna ko sekk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yenente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu waye nak jigenit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lol kon ñooñu buñu fekke bëgg ñu jëfëndiko mo bobu day dem mo bo xane amna ci lo xane deug la waye donte ñom liñ jibu deug waye nak liñu sante yalla moy suñu jigen ñi ñu yalla jox ñun muy suñu serigne su tedd ci ci ma ci joxe misal tay rek muy soxna may mëna mbacké suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne touba yi jigen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñ wax naan bo xamé serigne modou mustapha xam nga serigne murtala waye soxna may mëna tu mi man nga jëmë ma soxna may mëna soxra soxna may mëna tu mbacké mi boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna fadja ndax doomi serigne touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ño bok ben rotu kay bo xamanteni fa lañ roté kon soxna may mëna mom rek buñ ci joxé misal day na sekk man ngeen ko dégg ci na doomi serigne touba yi ci dess jigen ñep non lañ mel doomi goor yi ci dess ñep non lañ mel ndax école bi ben la ben école rek lañ genné ñom ñep ño bok fo xamanteni fa lañ roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi serigne touba yi bi mu accé ci doomi serigne touba yi jigen yi rek fa wanene bi ñaan ci ñom dene wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barkeb doomi serigne touba yu jigen yu tedd yi sel yi ca len mayu len sen tedd nga geeg luddul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon muy serigne touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu re yoy nga xamanteni ñaan nako ginaaw ci la tambal lim nak doomi serigne touba yu jigen yo def tawassul ci ñom mi ngi ko tambale won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demone nit mu jentale ko ki nga xamne mo ci mudon ci ñom muy soxna may munata soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may mom yalla kon ngeen xamne mbollem cër bi nga xamne amna ko mbollem daraaje yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax ne aw kama khal ya'mal lidunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li'ukhra ka annaka tamutu ghadan moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa man la deggona hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanasil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram dayon na sekk lim warona lijeenti ci aduna donako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam dayna ci sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna may munatu sughra neew na nga ci radio wala ci tele wala yu mel non lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len nit lo xamanteni kon model lawon maam nek gim nekkon non rek dayna sekk nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotuk Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci ciir bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jaxassoutu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk ko fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg lo wërta dégg ci donte rek day xew fepp ndax yalla musulut kenn lolo joge ci keur gu tedd gi nga xamne moy keur soxna may mouna alhamdullilah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñim yaron da naka rek ku ci nek day man la jëmum di lay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir keur gi do dégg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko dégg ci keur go xamanteni ay jigen ñu bari ñofay dajalo lolu day ne sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi dégg ñi gañante wala ñi def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel te ñi ngi sant yalla bu baaxa baax bi nga xamanteni soxna may mëna yalla dimbalé nako bayé ko ño xamné message bobu nga xamné mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may mëna te li nga xamné mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lool lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamné moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lool def na ci lu bari bari gis ngeen li nga xamné daara yi nga xamné taxawal nako soñu imam wax nga ko man xamna soxna yo xamné mom lañ ko tuddé nenañ ma mo len dalal alcorane amna ci ko xamne sax wanna ma allu gi nga xamne mom la ko dalale gis nako jangal len bagn sori gis na ño xamanteni jangal na len dara ci xam xam gis na len gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way li nga ci dégg rek moy ki ni tuk xam xam lawon li nga ci déggé moy ki soxna lo sax xana soxna sey kat lawon way yo xamné pas chef na lol yenn ci mi ngi koy jëme ci ki nga xamné moy kilifa gim nekkalon muy serigne cheikh sidil muhtar serigne cheikh aw balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamné yalla defalon nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pas chef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit kum mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy sété ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuyel fo xamanteni fété won na fa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu momon ko muy cheikh ahmad bamba dañu sekk ciir bu tedd bi nga xamne jël na fété woko ko ci fété fi ñep fété gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay kep ko xamne yang ko dundal ci aduna fo mëna nek sa xel tay bokku ci yoon mu rut sa xel dina doy soxna may dana nek soxna may mënatu sukhra muy guddi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xamna ne at yi nga xamne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggeyal serigne touba bëgg na ko def bëgg na def liggey bo xamanteni kenn dootu ko fatte bu mukk bëgg na fa fete ñep taxon mu demon lajoon ndigal ki nga xamne moy maulana cheikh mohamoudou fadil bobu du mak lool xamal ko ko am lum ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tololon la defon nekkon kat dama bëgg liggeyal serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam ngeen laaj gi gogo mu dem ci laaj ndigal lool rek ci waras na ci jangate lu bare bare ndax jigen koko kon xamna ni kon jigen num ma mel cer bu meuna amet jigen rek lay doon motax kon bam joge laaj ndigal ñi nga xamne mom la ko wara laaj muy kilifaam gi nekkalon ak it ki nga xamanteni mo doonon serignam di magam muy cheikh mohamoudou fadil serigne fallu rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdullah tay lool lepp ñu ngi gis defena suñu jotaay bi bokku na ci loolo ki man la di jëf ju baax jo xamanteni ba aduna tukki kenn dootu ko fatte di jëf ju baax jo xamanteni ku ne xam na ne barke moko lol ndax li ñu wax rek ne lepp loy def ci yalla tax nga diko def lol luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku meuna gis ku meuna setlu da nga xam ne depuis goudi goge yaakar na 1950 nangam lay doon ba tay ji ku ne yaangi gis dimension bi nga xam ne goudi soxna may gu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mi yokko ci japp na ne lam doon def bam fi nek bimu fi joge japp na ne dafa gëna yokku lu bare bare bare lol liko waral yeenu jitt sel gi nga xam ne soxna may mënatu amon nako ak li nga xamne mom la ci djublu won rek ak yeneen ju yaatu jojé alhamdullah yalla fayna ko bu fekkone def na ci genn ginar yakarna legui ne amna kenn ko xamne japp na dana ko jox lu upp djuni ginar ak lenen ak lenen li nga xamanteni kenn xamuko tay leppit bu ñewé mu koy delo wat rek ci fi nga xamanteni mo taxone mu diko ci dajala muy rek delo wat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi laylatul qadri lolu xam ngeen ni amna solo ndax yalla mom moy ki nga xamne lepp lo xamanteni lebal nga ko rek bu so yalla da la fay lo xamanteni mo gëna bari lolu soxna may mi deugal na lolu gis nañ ko ci yalla dimbali ko yit kon lolu guddi lu tedd go xamanteni mom jël nako fete woko li tax mu fete woko lima len wax rek yeneem ju kawé ak personnalité bu mu amal ndax xamna ne liggéeyal yalla waxtu wu nek lay baxé waye borom xam xamé dañuy wax ne jëf ju bax day gëna mag ci jamono ji nga ko jëfé day gëna mag ci waxtu wi nga ko jëfé mu tannon nak jenn jamono ji nga xamné mo gën ci jamono yépp muy wéru koor tannon waxtu wi nga xamné mo gën ci waxtu yépp ci ñaari yoy lu ci nek yalla wax ko ci alcorane moy laylatul qadr mu tan ñaar yoy di ci liggéeyal serigne touba di ci liggéeyal borom xam ngeen lolu ak xel mu kawé mu rafet mënu ko gëna kawé moy bis bi nga xamné mom nga tan ci nga fassiyene liggéeyal serigne touba bis bi nga xamné tan nga né moy sa bis yalla do bis bobu mo gën ci bis yépp guddi gogo mo gën ci guddi yépp xam ngeen lolu war na ci mëna jangata lu bari bari xam ngeen soxna may kon ku bax la ku bëgg lu bax la waye nak ku xam li mbëgg la won ku amon bis bis bu kawé la won taxna bam tan bis bi nga xamanteni bu ci amutal ndigalul kenn nit wor na ko ne mom moy gis bi nga xamne yalla mo wax ci yalla lu mu wax rek du deñ neena mo gën guddi gum mëna doon gis na wër wi nga xamanteni mo gën ci wër wu mëna doon ci xam ngeen ne kon bo doon magal benen bis bo xamne nekku ci wër koor tiyaba jëm ci am jappal ne bo dé magal bis bi nga xamne mom la soxna may mëna di magal danañ ko fuul ay jooni yoon ndax dañ wax ne al hasanatu tatafadalu wala tatada'afu bi hasabi az-zaman wal makan lolu bokku na ci xereñu soxna may yalla dimbali won koy mu amone relation yu yaatu lol ak njab ñim nekkal ñep waye nak surtout mbokam yi nga xamne ñoy ay mbokam ñom Serigne Touba ak mbokki talibé yi nga xamanteni mo nekkon seen kilifa misal ñuma ci joxe rek mel la moy li nga xamne séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mohamoudou Murtada lolou kuko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamne ñi ci dess ñi nga xamne man féké wu ma len wala xawma len waye mu nekkon relation bo xam rafet na lol Serigne Murtada si ni man nako séré man jappu na ni sax li ci ëpp li nga xamne mom la daan xewlo moko fa daan andi gis na it gan ñu mag ñoo xamanteni serigne murtala moko amon ci mujjum jëge won rew mu solo sori bi nga xamne ñew nañ soxna may mëna leen volé lool lu ko waral soxna may doyna ko ba tax na kon fété won na ko fep fi nga xamanteni nit war na fa fété jigen war na fa fété jigenam kon fofu la fété won serigne murtala radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mok mëno xawona mujju ci njabotu serigne bi waye nak fofu la fété won nit ñi nga xamanteni ñoko jitu won ñom ñep di lu am solo relation yu rafet rafet niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni batay relation lolou misal la rek ci digeentem ak njabotu serigne touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokk talibé ak ñi nga xamanteni moy wa touba moy mom digeenti bi rafet na lolou waye nak lima wax légui rek ne mom dafa amone gis gis bo xamne bu kawé la ba taxna buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wër ko ni agna gis ngeen ñi nga xamne ño gënon nek ay xaritam moy wa juma ji defé na ñepp ko joy waye wa juma ji ño ñi nga xamanteni ño ko gëna joy yaakarna gis na ni serigne touba lim gënon bëgg moy alquran mu dem ci juma ji gis ñi nga xamne ño ñi fa daan wacc alquran muy wa kamil ba doon ko def ci ndigal serigne touba depp mu fay nekké ba nim fi joggé mu saxalal leen defé na lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jàngaté bar na xam ngeen soxna ci moy rek lima waxon legui ni xamna lim bëgg lool bu baaxa baax ndax lu ci nek day malni mom kon liñ baaxa wax ci xelum jigen mom daluko def na jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pestefam ak yitéem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lu mi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lolou feñ na ci guddigu tedd gi mu tan nga xamne ci la fasiyene ligéel borom fasiyene ci ligéel wajurum feñ na ci fim daan defé lu baax fep fum ci meuna don rek day don fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu ja daré kamil li lawon daré kamil jom na def xariti señ daara yi nga xamne ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi lawon xariti yi mbolé nit diiné yi nga xamanteni japp nañ ne ay nit ñu baax lañ ñom la xarito lon waye nak kat daoud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye woor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lolou da wako def lol bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna may munatu nan mo bintu khadim rasul soxna may munatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yaangi may wax ni waxtu dalna li nga xamne mom la ko tejje rek moy ci ñu war ko ci roy ñi ñep moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawé liñ ci jublu baaxul waye soxna may mo deggone li nga xamne moy parité lol moy soxna amna rol bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko gor amé ni la ko war amé soxna may degg na lolou motax xamna li mu war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam diggal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigeni tok di togg ak yek tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu re re re ci l'islam lo xamanteni kenn musuko def moy créer lo xamanteni xeyna mi niñ ko ci won def nako muy guddigu tedd gi nga xamne mi ngi koy magal tay muy liggéeyu kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan ñun ñi nak nitit lu mëna liggéey lu bari bari ligënd ak moy nako delo wat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sét lool li ma wax légui rek ci njabotu serigne touba la ko daan delo ci daaray kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci lim doon wax légui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisum bu mujj bi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal muy bis bu mujj bi nga xamanteni ci la liggéey mat bam ko bañ ko bam delu ci keuruk deug gi muy bisum bu mujj bi bobu Dakar la mu fekk bobu ma ngi jàngé fenn ci réew yi naar yi yaakarna lool señ abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ murtala yaakarna ak lool bim naajé biñ xeyé di muy ci señ bi ndeysaan mu xawa soppi ko lool jek jek woné na dafa bëgg dem Touba ci juñu ñim nekkaloon ni leen nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokk na ci ñim andaloon ragal naani sax ma kenn leen rek la andal woné na day dem ñëwaat biñ ñëwé ba genn dëkk bi lañu juñu wax ñu li xew né soxna may mo fi jëgé waye señ di kër yoon wi ba nañ accès wax ji triste na lool yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko remplacer dag leg na da ngay sét rek fim ñu fété won da ngay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kër dama né kon xamna dal ñu lay def dal xawmuko néna mu réne ma xana baye ma ak sa baye bu tedd bolé ma ak sa baye bu tedd rek néna kër bu mu mujjé ki loolu mo wax ndéssaan kër waxam jëpp na loon biñu ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw ñaaram ci bëcc bu metti la ndax néna la dafa xam nga mag mu xey non rek jaarut fenn bëcc bi non la buñu ak señ ñaaram mu escale fa tok fu yag bobu yaakaar na loolu ngon ak alhamis la ñëpp tok diko xaar am ku may waxtanal ko xamne sax dundatul legui def na ala jaxata la fekk ñu fa mané ko waaw yeuf yi mom ni ñi xaaré señ bi ci mom mi ngi tok ci biir téléphone lenn señ bi jaxaso na lool ndaysaan ginaa bu mëna doyna waat señ bi lo ci mëna dégg mbirum soxna may mi diis na ci mom te comme xamna né mom rek mo ci dess bo bu ñu aggé ñi ko motax rek daana lool rek la tax mu tok fatou waye japp na ni xeyna comme soxna may yéene na ko lepp lu yow yow ci bobu ngonu alxamis la mu xamni guddik aaju ma ngi dug motax dafa tok ba jant bi waaju so mu ñew bi ñewé mu jubali aslam ge ndessane yalla dogal lepp fekk na ko bam démé lim ñu ko wax dafa dug ci amna kaskar bi ci ginaaw ñu défal ko fofu mu waaj waye kéro gi triste lool bi mu noppé do ko ñaanal do ko déllu waat waye fan yu yépp lool rek la doon wax moy waxam moy fikk xamné mom la ko soxna may mu na fété won ndax japp ne kenn man nako fa fété té loolu man dama ko xéré féké ko néna la loolu yalla tawfiq la mu guddi goko andona ci waye mbolém lu ci lo ci wax digënté ak Seyd Moustapha man nga ko ci wax ci ñinga xamanteni ñoo tam mo tambalé Seyd Modou Mustapha man nga ko wax ci ñepp waxuma la sax ci doom Seyd Touba man nga ko waxé ci mbolém jabotuk Seyd Touba gi muy bokkami muy xéxam ci muy talibé muy ñepp kon soxna may mëna tamom yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñingi ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamné soxna may it nak yalla mo ñu ko waccel muy doon Seyd Touba waye nak it nak nit la ko xamné kuñu wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photom bi ma ngi jakkarlo ak mom waye photom bi do ci gis lu nakare yalla do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lool nañ ko ciowe nañ gor gor lu bu baax dana jaxaso bu baax ak nit ñi ubbi ko won lool waye nak it nak da sam na lool mbollem fukul islam yam lo won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xamne do gis ci mom len la nakare lool kon ñun so jigen ni rek nañ ko roy ci lool bu baax baax roy ko yi ci fessex bi mu amone mana jamm yalla lool wax nañ ni sekk al aljumu dana dem ci siyar ji fete barbu Seyd Touba wax nañ ni dana faral di def yu bare bare xalwatu yo xamanteni miri biram la lolou nañ ko ci roy bu baax baax waye nak xamne kat bu fekkone ne kenn dina noppulu ci def lu baax bu fekke ne kenn dina noppulu ci len ben choona bu meuna don soxna may meuna tebi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi Seyd Touba la mu wor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxako wona noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba banim fi joge kër guy jëbaram lool nak kon nañ ñu roy ci mom bu baax baax surtout soxna yi ci xamna nak kat soxna may école la doyna sekk roy kay wet gep rek manes na roy ci mom nañ roy ci mom xol ni ñi défaré suñu aduna way nak nañ roy ci momit ni nga xamne nan ñi défaré suñu alakhira yi rek la jangati ci wax suñu iliman way tay wajuru mo ndar ndax sama yaram dama xaw ci burtu de jërëjëf
1: jërëjëf Serigne Murtada Bousso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamne manes na ci jangal lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jeuk ñi fi jekkon ñeuk l'islam dañu xamul won ni jigen amna njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xamne mom defal rek ko taxa jikko bi mu ñewé dafa dal di jël jigen tek ko place am woné njariñ yi nga xamne jigen amna ko ci gattal Serigne Touba mi nga xamne def na ci l'islam lo xamne estuwar netulegul ku tolni mom ci limu def ci l'islam yalla fayé ko njabot go xamné seen yitté mo doon delu ndukul l'islam rawati na nak njabotam gi nga xamné ñiko yalla jox ci aw jigen dañoo taxaway won duñu wax mukk ni suma doon goor dañuy jëf na goor ñi jëf té lolu jamono firndel nako ndax ñi yaro ci kër Seyd Modou Mustapha ak ñi yaro ci kër Soxna May Mouna gi amuñu luñu leen di jawale nañe mel rek ni nona la ñi mel lolou kon moy woré né soxna may munatu jikko yi nga xamné l'islam da ko soxla won té itam yalla daggal ko Serigne Touba té man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor lolou nekk na ci soxna may munatu ndax digg na Serigne Moustapha mom Cheikh Abdoul Basir mu wax né jom ba jom jeex du dara luddul baña dess ginaaw néna ngor ba ngor jeex du dara luddul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom defnaane ko xam soxna may munatu xam nga na ñaari tank yoy lu doon doxé te digëntéem ak ay bokkam firndel nako digëntéem ak ñi ko yalla denk ci mbolo firndel nako ndax ni nga xam nañu la doon doxé doona na ko xamné feñ na fi mu waxtaan wi señ imam daniel na kaddom ndax mom feñal na ci njaal bi nu waxtaanam ni nga xamné réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ fa fekk jeexi ci seenu mag te seen ak farlo leen ko may deng ci tam Seigne Moustapha Bousso fi nga xamne fi la danele kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamne soxna may munatu amewon nako te li ci ëpp solo modi ñom njabotu Serigne Touba liñu teggon ci seen kanam moy wastahmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne suuf ci li fi nek ay jinni ak malaaka duñ ko fi def waye doomu adamay ñoko fi def ñoom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci bir jamm ni di liggeyal l'islam di jarñal yalla binde fi fofu nga fekk seigne moufla daanel fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gënaaw buñ la dalalé
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مباكي تدينيون لدنوي بباح دي جيغل بباح تي سنو غيخ اكسي اجي ولت سنو كبري yalla dafa dogalon ñu dem ba yuwaaj ngir ñew far akal ci ganit jamono ji ni mo xatte mi dama faral wax ne ko xamne bis neena la bis sangam sama xel nekkon ci yow rek doyna sekk ak yeek waxuma lak nak mu jël telephoneam wala waxuma lak nak mu jeggi ay jeego ñew ba ci sa kër ko amna haq jo xamne lu mbir yitte yitte li nek war nga ko jema jox haq joy lool rek ma ñu tax ñu yaxa ñew ay ñu blen di niou bu baax soxna si nga xamne moy soxna bari ci kilifeefam ci kilifeef yi nak serigne cheikh abdou mi nga xamne ci mom la jotaay bi sababo mu sakku woni sunu tew ci ñu sant bu baax ci kaddu yi nga xamne mom mo fi jitu won di serigne imam ak serigne murtada busso mu melni ki mana son nako doylo walif ñuy jël kaddu ak lool rek bu ñu diggele lu mel nonu ci lepp daw yiw di ak jaamu yalla gu yaakaaru ci waxtane jëm ju bax jëm ju sel jo xamne buñ ko waxtane ay njariñ yu bari man ñu ci juddo serigne mutura wax ko legi muy fatale fatale jëm ju tol nonu warna jamono ju nek waye jamono ji la gëna raw jamono ji nga xamne mi ngi melne nit ñi dañu xamatul fuñu jëm wala dañu amatul ay yoy way waye bu leen wax ko xamne bi fi jugge ak legi ay at yu neew la yi nga xamne du ca mam ya du ca mamad ya du ca mamart ya waye jamono ju yegg rek la fekke lepp li jamono doon lej teewul mu doon kim doon lamu doon it mu sam ko teye ko ñangal ko ba ci bu mu ci am ci serigne ko waral di lawanu mu yok ko dolli ko taral ko ba ni mu fi joge koku waxtane ko jamono gi nek baxna way rawat na jamono gi nek xamna man nak kon dama dal di jëm ci ginaaw ñaari kaddu yi jitu won fi serigne mutula daanel rek fi lay gëna jëm muy ne roy gi manam waxtane sama may buñ ko def waxtane ko ngir tag mami serigne cheikh abdou dedet lolou mom kep ko am xel yi woro ci adugu manam rek wax ngir beug lu neex serigne cheikh abdou tax ngay tag sama may njariñ la du bari njariñ la lu ci juddo lu ay xob lay doon yo xamne mo xam xaliss la mo xam lu koy nuru ci lolou nak solo ci bari wut solo ci bari wut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna bari ne sama wajju ngi nonu rek doyut waye li solo ci deug deug moy ñu waxtane ko ñu jël ko tek ko suñu kanam li nga xamne mom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxone al muslimu mir'atul muslim ñu jël ko def ko ay setu suñu kanam xol jikko yu bax yu sel yi nekkon ci mom ñu jëm ko jikko wo ndax moy suñu njariñ dañu faral di wax ne di wax tag baxu sepp serign di wax ak baxam lum yag yag mi ngi mel nek rek nga nan señ bangi ci 10e étage ba di fa tassu di ko yem kawé gum kawé ak sori gum sori souf ah man nga yag ci yem de bo jemuto yek li lay jariñ dal moy nga jema yek fecc ko waye lul lol da yag ci kaw nga yag souf rek da yag ci kaw nga yag souf rek kon waxtani nak limi am solo moy ñu jema roy jëm yu bax yu sel yoyu nga xamni ñom ñu fi nekkon li wax ne rawat ne jamono ji moy jamono ji
4: 3 Technoplus. 3 Technoplus numéro 1 ci ndiaye matériel informatique bureautique ak impression grand format fi ci Touba. Fi ci Touba Technoplus man ngeen fe amé matériel informatique yi ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu demeni clé USB, chargeur, ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fi ci Touba Technoplus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag, ay décodeur, ay home cinéma, matériel sonorisation am na fi, haut-parleur, table mixage, micro ak yenen, impression numérique grand format. Touba Technoplus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche, photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt. Am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage. Touba Technoplus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas, centre commercial Touba Daru Khodos ci premier étage bi. Ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Technoplus ak Touba Technoplus toujours.

0: Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alquran ci daara yi soxna jaara ji tay soxna am jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biir bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yëgëna
1: yéene la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yéene ak manam yeneen yo xamné dal mi ngi ci biir moñu fa indi won manam ni la démé dal
0: ban yeug nga am ci Seigne Moustapha Bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma défal lo xamné dama ko yagg bëgg mom awma fayam motax dama koy ñaanal suñu borom fayal mako bopam
0: tabarakallah fimné ni yaangi jang wala yaangi jangalé
2: man ma ngi jangalé
3: waaw amna yeug bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkané yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram né di ngeen ma gëjë gis lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginnaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene don pour servir sa rew ci nga jang lo beug don
2: ñun dal beug nañ don ko xamne meun nañ ne ndaw Seigne Moustapha Bachir lañuy don meun nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ beug don lo xamne
0: waw
2: ligueyu Seigne Moustapha Bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: en tamim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax Seigne Moustapha Bachir man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu guddi léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamné même suñu avenir sax dañu def ñu lén Seigne Moustapha Bachir daf ñu ko léral
4: goor ñaak jigen ñaangé raj raj lo di dem
5: poroxane ci digg becc guk magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elas ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallusi ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bi mako amé yene liggeyal ko timit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambali won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ lool waye wër na né téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Moustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax Cheikh Mohamadou Moustapha kéro biko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala bok lamu ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Moustapha xolé ba nopi wax na ko ne dana danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay doon
9: waaw xamna nataay ji mom wax deug yalla fokk teunk da koy wess ndax te téré bi da no xam lu bare bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissa mu wax ne bi ko xey Serigne Bachir joxe li mu koy soti bim ko soti ba bare digeunte bobu nar ganar bi da cey yegaat ak yokote bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nanu baaxul qadim nga xamne damay sét na jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci lan pare wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi Serigne Bassir non don tanawale téré ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq leleg sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu pare manam ba bu ngay feugat day xawal li ndax te bo génné ci buntu bi wara duggal ci bina buntu tamit leleg day xaw jafé ci côté bind
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa it waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
0: waye xam ngeen net dom ci sel don lo xamni lu neex la ci wayjur ak na dom du jigeen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yeb na bekté bi nga xamanteni dom ji gane na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo nga tuddé muy wajjul khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri dong yo xamni seeni dong nga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokale fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu sobe yalla arhamis lay dem ci daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxaan ni ñi jaar ak yoon wi alu mu doon ak bo ñewé poroxaan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yag ci man ndax xalat waye sante rek ak ciante rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbikté la tay ak banex la wa tay ak ciante la
11: contente rek sama xol seddu guy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaaré bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni bama dundé ba negani musuma ko am
10: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah dal na xel dal ñun ay wajur mu sax buñu diké ci daara ju dootuñu bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñu wax sax dootu bëgga togaati ci kër ga day bëgga yaqam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara suku jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waju yaqam ci vacances jeex ba dess waat bo wé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga sun kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé ubi marangel ko par sa mam ki bes bu nek dañuy top ba mujj gi dañu mujjon sa xawa jaxle ndax bes bu nek min ñu topé melokan bo xamni damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari
3: ci ñew bi la wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarkhiya daru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alcorane ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara te xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yeggina
1: yiina la demé ci daara ji ak tamit am li sam papp bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeg nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: warkal fim ne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkané yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram né di ngeen mëgë jël gisul lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamne mën nañ ne ndaw seigne moustapha bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamne
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: en tamim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamne même suñu avenir sax dañ ñun daf ñu lenn seigne moustapha bachir daf ñu ko léral
4: gor ñang digeen ñangé raj raj lo adi dem
5: poroxane ci digg beccuguk magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elage ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar seck
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci suñu borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral suñu jitaay tay nak suñu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minanul bakhil khadim fi sirati cheikhul khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu alkhamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bima ko amé yene liggeyal ko timit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatina ñu def ko ci wer ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambali won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu amna ñoo xamne wax nañ loolu waye wër na né téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Mustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax Cheikh Mohamadou Mustapha kéro biko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala bok lamu ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Mustapha xolé ba nopi wax na ko ne danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñu mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay doon
9: waaw xamna nataay ji mom wax deug yalla fook teunk da koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko Serigne Bachir joxe li mu koy soti bim ko soti ba bare digeunte bobu nar ganar bi da cey yegat ak yokote bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nanu baxul qadim nga xamne damay sen jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci len pare wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi Serigne Bassir no don tanawale téréem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq leleg sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu pare manam ba bu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit leleg day xaw jafé ci côté bind
5: ginnaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni doom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay doom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
0: waye xam ngeen net doom ci sel doom lo xamni lu neex la ci wayjur am na doom ci jigen xewal defé wala ginnaw bo xamanteni yeb na bekté bi nga xamanteni dom di gané na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaariyetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm jojju nga xamni mëna ko tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla bal ñu mokale fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxane ni ñuy jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxane tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cant la
11: contente rek sama xol seddu guy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaaré bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni bama dundé ba negani musuma ko am
10: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara dal na xel dal ñun ay wajur mu sax buñ dikké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñu wax sax do bëgg togaati ci kër ga day bëgg yaakam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara suñu jigen waaw jigen ju jang alquran ñëw jégé say waju yaakam ci vacances jeex nga dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga suñu kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé ubi marangel ko paris mam ki bes bu nek dañuy top ba mujjige dañu mujjon sa xawa jaxle ndax bes bu nek min ñu topet melankan bo xamni damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari
3: ci ñew gi la wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarkhiya daru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: may indi seexu bagalu la wuy si ki dox ngay seexu léegi sa ngàmb nay nga rës nga perdi sa takk tas wi njëng nga dal di tar këram jox am alal yi jox leen mbooloo soxla ngay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa mbokk saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaan jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi mbéemali kër seeta sa maam bi mësla weesu aw kar te yaa ngi yor wataan di denc bakkar seeta sa maam bi mësla weesu ab laa te yaa ngi tër xar yi di suqi ni naax seeta sa maam bi mësla weesu njargaal tey sa mbasee yi fes na ndelay gaal seeta sa maam kawar na laa wëniiloo te yaa ngi yor wata te yaa tey wata yaa ngi fëneex tëmbéeru seeta sa maam kawar na laa wëniiloo tey wata yaa ngi fëneex tëmbéeru liggéeyu lay mañ la lii ma làmboo mbirum sëriñ Touba la bëgg a ñëm téegé nañ ko Cheikh Mame Sy Naar yi dafay gindi yu bon yu wàcc la lii keneen di seen mbakkan yi xonte ruu yi léegi na ñàkk seen alal yeeg ruu yi su ngeen joxul bàmba alal yeeg jur yi da ngeen ko jox jigéen ñi ñàkk sëriñ rooy leen ci roxaal bu laa ñu laaya lépp la daal la jëlee yeen ko gaaya Cheikh Modou Ndoum la jàkka jëm defoon saam ba am li wootee gis bi maa imaam daam daal di ni moo lieu daal ko yéen mourid ya ñu yëpp ko am ni aaka sa farid ya keroog na naa su mamba dee tabaxlu te yëgganul lu jaadu may tabaxlu jàkkaam defam ñoon juma ko tontu ku wetti ni laaj ak sëriñ Cheikh Bendi Cheikh Moustapha mourid bi mag ne jëwriñ ngir mooy ne ni wëñ te dëhër ñaa meñ moo daal ngi yar bàyyi ya ak di sant magam yu baax yu wëñ su mës na dal te mës na wuute lenn lenn yoon bi te mos la wuutee mag ñi jiite ñoon bi te mos la noos mos la nelaw ba yàndoor te mos la jëf aw ñoom ne mbaata mbaj bu wóor te mos la tal egg ne mos la jaaxaan mos la bi ci mukk mos la ñeetaan bëggu sëriñ bi moo labal xalaatam rabbal naa jërëm kale na baatam mos la sëriñ sëriñ bu mbaay cheex cheexu foo ko ci saa lu bon la mas di seexu baarakallaahu yàlla naa ni yegg mu fekki lépp ndax muy di xam bi xormati alxadimi walmaxdumi aska salaami min alxadimi alihima yusna alak mixsani ahmadu basi ahmaral insani allahuma sal ala
1: mbokku julit yi mbokku taalibe yi lii mooy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation Mame Diarra Bousso doon amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum ëttu soxna Diarra bu màggalug poroxaan édition 2019. Looloo waral ñi fa teewoon itam jàng nañ jëf nañ jariñu nañ. Ñuy ñaanal Serigne Moustapha Bachirou Mbacke muy jëwre ñu fondation Mame Diarra Bousso mu yàgg fi lool te ànd ak wér.
2: Mooy ndam lu yàlloo nga nil kii jam na moo jubu saan xéewal gi mooy Ahmadul Khadim moo nu ko wan mooy ndam lu yàlloo nga nil kii jam na moo jubu saan mooy jaratullahi tur wii ak njëgam woyaful njëg laa di wuñ fi duure yi
3: Touba Techno Plus. Touba Techno Plus numéro 1 ci njaay matériel informatique bureautique ak impression grand format fi ci Touba. Fi ci Touba Techno Plus man ngeen fay amé matériel informatique yi ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu demee ni clé USB, chargeur, ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fi ci Touba Techno Plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag ay décodeur ay home cinéma matériel sonorisation am na fi haut-parleur table mixage micro ak yeneen impression numérique grand format Touba Techno Plus amu ci morom moo xam muy ci banderole wala affiche photo grand format yu ànd ak cadre wala sax impression ci t-shirt am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas centre commercial Touba Daara Koudos ci premier étage bi ngeen mën leen a woo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus toujours

0: te kon ñun bu ñu bokkee ci njabatu sëriñ bi suñ yitte yépp mooy war a sax ci ndigal kon lu ñu sëriñ bi digal lu mu mën a doon rek yëg-yëg ak bëgg ku coteel lañ cay doxe rawatina nag bu ñu amee tawfeex yi mu doon lii nga xamee ne dañ ci sant bu baax a baax ndax sëriñ bi ci la nekkoon ci la nekkul woon nit nag sëriñ bi ci la nekkul woon kon bu ñu amee tawfeex suñuy kilifa di ñu ci liggéeyloo moom dañ koy dañ koy sant yàlla gërëmee kuy sëriñ bi dolli ci sant yi bu baax suñuy kilifa di ci gën a dalalit seeni xel di leen xamal ne am nañ ci cofeel te fas yéene cee it jéem suñu kem kàpp donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen caa wuutoo noonu waaye danañ ci jéem ba fa suñu kàttan man ñu gën a yokkaat suñu góor bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg biñ ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu toll moo tax kon nit ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoog ñoom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee noor ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ bi moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ci la bokk diggante boobu ñu am si ñu dimbali ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diarr la jóge na ci daari Mame Diarr war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg.
1: loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ba am na ñu ko doon def nag bëgg na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmi koo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu gën a jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn soo demee bu li ci dimbale wut tamit bu dee saa te day doon sero rek loolu dañ leen soññ bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarub lislaam rawatina yaru murid bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Mahamadou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram wa soxna Diarra mi nga xam ne luñ duppee daara ji tudde leen ko mooy di sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonu jotaay yu dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njariñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon te dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dul lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer boobu ñaareel bi la beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoog xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek mu woo xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom boo tey jàng génn ci mu tàmbalee di andi ay jafe-jafe su tàmbalee andi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na koo andil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu ba nga fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla danañ la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékki rek jokkoog sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne dara du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëlee ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee danañ leen ko dénk beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mëna jariñoo rek yéere dal lekk waaw mel ni buñ soxlaa chocolat buñ soxlaa ay beurre ah buñ soxlaa biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxlaa lekk lekk seen xif xif yu ndaw ndawaan yi ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari bu ñuy denc mel ni ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënde wésu da ay chips ki ay radek xeyna baxna way nak mu tooti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañ yone seen doom ko defé ñi muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé yi tam buñ ko gisé sonal seen wajju lolu wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamni ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lolu nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelewul serigne bi ci li leen serigne bi bëggal ci seen doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñewé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na aj ko ci kaw han yëkkatiko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol ba xam julina timis wala julina ge do xam ba xam jogna fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances yi nam gi ngi ko namon lepp lu mu bëgg nga défal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit yi ñun gis nañ ko da da ngay gis xalé bu vacances jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul depowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolou parent d'élève bi mo koy défal domam lolou nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné dafa dañ koy jangal alcorane bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal

wax suma ko ne kay mu dem andi kay ne wa bu xal rek dama yelwane dama ko yelwane dem yelwane andi sunay patak boros mu ne xara wax len dama ko yelwane bu demé andi ko te fek xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci dara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tenir ñi sol par année bu nek dana fexé ba andi len limbo bo xamne mom la tambalé won ak dara ji diko indi ci dara ji ak yenen ak yenen yo xamne xana jotaay bi du ci man ak ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñ borom dogal na tay dara ji ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xana di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gi gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñoom waye maam jaara bu nga xamné tay liñ ma bëgg man mi son awa nek ak ñoom ak ñi ca dess ca daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bu ñepp di liggéey ak kilifa daara ja di serigne abo ñoom ñepp bo leen bu ñu tégon ni bëgg nañ ñu lool dé bëgg nañ ñu lool bañ xamné bëgg nañ ñu ndax ñun ñoo taxaw ñoom waye suñu borom dogal na buñ dendo buñ tégon buñ leen tégalon ni ay rañaa tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay rañaa sax ñoo jël bolé néwon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dañ na ya ay dañay sañ ko néwon ya ay dañay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nekk dañ ñoo bëgg ñun ñi ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy non ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak tay mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañ leen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma diken defal na la ko sa plat bi defal na sa plat ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw dana ma defal sama plat bo mo nga xamné bëgg na ko sa yu xey nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lu may togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togg lo bu togg lo ko xam lo xam sax do xam lan la waye luñ ko togg lo loolu lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko dañ leen defal lu nga xamné kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañ ñu ci daara ja benn xalé do ko ñime wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gone yi ñëw mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne di wax dara mu tok di bék di leen jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bo leen nga soglé na xajj ñu bu leen xolé soga dem kon xalé da leen bëggoon ci xolam di leen défal lu né nak suma gal pour xalma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yob ci seen biir ba mu neeg ba mu fess del ba xam duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fu mu toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax daana wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tu su def makoy wax bu ñëw mu na doon denkaane ci man ndax wax yaal suñu borom def na diir bi nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wërante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñu ko jotté ci man ak mom ci luddul jamm mu def ma do ma def ko yaay motax daana mu digël lu bare daana def naan wax naan ma so mam awa mané ha muné ma mané ko mbacké muné ma
kudu yalla do yalla lolou waxam la.